야 세딩게 산칸하게 되나지와 금단이 되는 나시 그럼 여러분 생게 람지근이 전대 나서 지는 시간도 리셰 주드나 동물 셋 람근이 체크 준다니 여러분 생게 열름게 람근이 전대 나서 지는 시간도 리셰 주래 되나 여러분 특가게 배진이 사시와 그 여러분게 마트원이 편이 서는 거와 근데 지티오나 너가 편이 서는 니 편가 캡송다 그 저리 치고 동된 자자치 담바가는 미집전 하는 와 근데나 초크르 그다 사크 오수와 근데 말고 특가 문다 그 고듬 다시 시 손을 셰기 오케 아지암바가 말고르카 아진다라 카르통다 시 오케 Tani Beijing ni thasi war kan yaram daga sarong ni yashtong kur tung argam hongu war kan da jitiong na yin daga chari chik tung jab jasam cha sobdeng kan di mi tatatang na nuga argam ni tamhan nga kaapsong daga yin balgo gha niyam mundi nirgu gugdam da shishik sunu shek yaw ka jambag balgo arga jindara khar tung da shiyo ke Tani tandaga yin tamhan nga argam nga kaapsong daga yin chari chik tung gab jaya tatatang kan di mi yab jan hanu war kan da argam nga tata sa ka osu war kan da na yin balgo jaba munda nirgu gugdam da shishik sunu shek yaw ka jambag balgo arga jindara khar tung da shiyo ke Tetung Han Ta Ying Tan Di Ergum Hongo Arkum Den Sonyi Na Ying Tamu Dura Rigmuni Chapcha Kaap Song Da Ge Ying Tata Sa Keo Su Arkum Den Sonyi Na Ying Balgu Tung Mundag Nirgu Kodum Da Shiyo Ke Zyambag Balgu Rga Yindar Khartung Da Shiyo Ke Tani Ta Sarung Nier Tung Kurtung Ergum Hongo Arkum Da Ge Lam Tam Shuu Da Na Ta Charnam Baab Ke Yoni Tetung Han Ta Nyer Da Las Guan Di Arkum Da Na Mekka Andan Tab Yoni Numu Ghan Chanda Re Esok Di Cheng Da Nang Ha Si Ge Arkum Di Shung Da Na Yamran Yung Khan Ka Panda Tsung Ma Ge Ying Alung Kruk Gan Di Chanda Che Ta Tung Yeb Dien Chik Nung Kur Kuran Yo Ju Ha Cheng Ga Kachi Ge Tani Ergamoni, Chapcha, and Konghoni, Chin Samba, and Taka, Takani, Nakurmu, Arkham, the Lamtum Shun, the Jindar Khartung, the Shuni, Lamna, and Natun Chingmik. Tani Janam Titic Chicket and one Tungu Arkham, the Stimuna, the Gasaloni, Ta Tungu Arkham, the Sonina, and the Jerisum Jatamba can meet the Jerisum Jatamba can meet the Janano Saloni, Ta Tunga Capsung, the game, Walam, the Kodam, the Shishi, Sunu Shikyoka, Dolam, the Jintang near Chikalam, the Jintara Khartung, the Shioke. Tani Saloni, Ta Tunga Capsung, the Gasherin Yibjara Chikok, some can meet the Jarachin Yibjara Gapchikov, she can meet the Tanago Arkham, the Saloni, Ta Tunga Capsung, the game, Walam, the Kodam, the Shishi, Sunu Shikyoka, Dolam, the near Chikalam, the Jintara. Khartung da shi oke Tani yaram tkhtuk chik chik tungna wan tungwa arkum da khatung ni ta tungwa arkum da shi tungna yin ta tung ni khatu khab shung da sa ge yin nyer chik lam tung ya rolam da nyigan nirg gudam da shi shik sunu shi ke yoko gwaan mur chang chang gala khan mani lung khatun yogan jik mek Tani khatung ni ta tungwa khab shung da ga pa kha ta pan se kuna pkharam da chari ebzio nu arkum da na yin gwaan da gudam da shi shik sunu shi ke yoko rolam da nyer chik lam da yin tar khartung da shi oke Tani Katuni Tatunga Kapsung, the Yangsharin Yibjer and Apchang Abshakan, mean Yibjer and Apchitampan and Warkum, the Nying, Gwalam, the Kudum, the Shishik, Sunu Shakyok, Dorum, Tonya Shikalam, the Yendara Khartung, the Shioke. Tetung Han, the Katuni Tatunga Warkum, the Galam, Tum Shun, the Nying Charnabaki, Okas, with the Jingalam, Shun, the Lombani, the Nagans and the Esikoke. Tani yaram tkhtuk chik chik tungna wan tungu warkum daga pemdu khani mayang warkum den sonye na yin tanda mayon ye pemdu kh kap sung da pemdu khani mayang kh kap sung se jin dan da tin ro chang nam ga phram daga har sar ni ka se jin dan da tin ro mayon ga tada sak de chider go nu warkum da tung thang ga tada sak de chider nga nu warkum da dar na yang chi ro lam ka ju khana da ga lam ka da tung sik su se ko khana na yin de na ga nang san da yok ti cheng ga yang pemdu khani mayon da mayon ye pemdu kh kh sung jo sa ga an jong kang ga pen da sang ma gim yar lam ga la khan da ni lam tam ta tak ni zab zo ra tung ta le ju yin ha chang ga chi ga ti Tante, the get a lamb, them show the nine, Chadna Babu, Kirsik, okay. Tani Yaram Titic, Chick Yarkani, Tanjung, go Arkham, the Stone Nying, Tanda, Runk, Kapkarma, Jaw, so Arkham, the Nying, Tanda, Nanatil Niko, Kudum, the system, the lamb, Chung, the Toloni, and the Mugan, Sunday, Kitching, to a Punks of Sunjonkanga, Tapandar, Kansonian Nying, to the Yarkani, Tanning a Capsule, say, Jin, and a Tan and the Yarka Capsule, the Kerela, the Sengan, the lamb, Tum, the Nying, Zabzura, Tung, the Jing, Hachangachi, the Sashik of Shangotarta, Lam, the Koranjoju, Hachangachiga. Tani yaram tkhtuk chik nyiga sanang sinja khatin ga warkum den sonyi na yin tan daga da chertang chuk sanang ga nang shuk sa warkum dar na tawar lam da ligo ni chanda yang zhiz manga yo kem te chenga chuk choja po ni piang ga chuk suyung kanga panda ga tsangba ga yin lam tam da ni lam tam dar na da lam da chik su shek gu no chanda zhigar gorz go kenang tsiz ga te chenga lam tam da ni yamar nja wari za zura tang tla ju ha jeng ga chiga
Tani jaram thik chik sam ga sam li chang ga war kum da gung khon yi shu war kum da chi tiung na yin tan da ga chu da dom da ga ta da sa ka se jin dan da te tung han ta yin chu chen tung da ga war kum da se jin dan da te tung han da shi u ta da sa ka se jin dan da da chi ga sam ba yu su sam ba san di yin war kum da phram se jin dan da ngang da ru phram se jin dan da te han chen ni da chu cho lu wa kung da ne che chok ru sang ga ta da sa ka le che chi gu nu war kum da se jin dan da tan di war kum da tan da gung khon yi shu ne gung kho shu se kung ga lamdam nyerdum dung dari la teching di lar lamdam di la kanran tan tin chak ta yang ji lamda ji xi su xie gun nan dan da yang na kinjog jin lamdam gang yi tan dan ne yang da da mo ge yang ji dolum ge tong galam la kinjog ji ko kanana yang na phalam ge nang ne yang ji ron la ge tong galam la kinjog ji ko kanana yang tin da ge nang sar ji ma yo ke teching ge shung dan yam ran yong kan ga pen ta chang ma ge za zu ra tang tup ni tan long khur ko ron ju yin ha chang ga ka chi ge Tani jaram thik-thik chingar telin khani baan kumga war kumda ga telin khani panchin na khangar dira panchin na khangar dira zor gara war kumda lamtum shumun jindara khartung da shioni lamna gana tun ching mik. Tintung zor gara wani ish tawu tang chigdik war kumda ish tiyung na yin tanda ga gangar shangde chile bilon war kumda tihanchin na chigdik zor gara kaab shukla suqwandi dana yin gangar shangde gangar shangga pharam tong se jina na gangar shangga pharam niwa se jina na chigdik pharam niwa tang samba se jina na tandi war kumda na chig ronam yin ronam kagzu khana da gwalam kagzu khana na yin tina gang hang sanda yoke Di chen gada shungdana yamran yung kanga panda tsangma ga zaabzora tong tlai jura Nyiga lakani dan daga gangla shanga pharam tong dhe chili xamon war Tandag jigdani zorgaro kaab shungdana rolam gada kandana Arngay suk jendinga langkurza chikchimda shung yoke Gwalamda yendara khartong dhe shiyoke Tani yanam samak tig chig chig galgani na gormu war Kandaga tangjian rawani chandam chewa tang Tsar khani na gormu war kandai shi tiyong na yin Tandag ola roo se gundamu ga pakhlam zo Tandi nung di war kandana tan tangjian rawani chandam chewa kaab shungda sana Di nung dana galugandami kaasib di chinga Shungdani yamran yung kanga panta chung ma yin Zabzu ra tangtruk ni tan longkar koron yu ju yin Ha chan ka chige Tani chandam chewa ni tangjian roo kaab shungdain chonji na yin Tandag rolam tang nyer chikalam ni nolpa ngay tanda na yin Shig sunup shi ki yoke Tani Tsarakhani Tsandam Chewa Kaapshungdana yang Rolam Tung Nyerchikalamani ga Gwadamda Shishik Sunup Shekki Yoke Te Chengadan Diyo Arkandana Yamaran Yonkanga Benda Tsangbaagi yang Zabzula Tungturuk Nitana Longkhar Koran Yoju yin Ha Chenga Gachige Tani Yarama Nyerchik Samga Warkamda Yishtung Nang Daga Lutuni Hwa Nungga Warkamda Gada Nyerlanda Dari Tanda Gacho Yoja Dewa Sejinranda Shinja Dewa Ngak Sejinranda Tianchani Shinja Dewa Sejinranda Shengag Dewa Sejinranda Tandi Warkamda Nanda Yang Ta Hwa Nungni Lutuni Hwa Nungga Kaab Shungda Sana Yang Chig Rolam Gagajub Khananda Yang Rolam Tung Nyerchik Kalamba Nikab Gagamda Shishik Sonshi Gwalamar Changshengla Kanam Longkana Yogan Jikam Yenaranda Tanda Mugan Tang Sanda Yang Tsige Zimanga Yoke Tetang Tanda Yang Lutuni Hwa Nungga Warkamda Yang Lamtam Shungda Yang Харна бабка ё кёсути чэнгэ ни варкмдан ямаран ёнкэнгэ пэнда цэнгмагэ ин завзула тэнгтурган итэлэ лунгхэр корн ёжу ин хачэнгэ чигэ. Tintu janam samak shik tiga liang kani gong ho ga war kumden chonyi na yin Tan daga ta shung liang kani dan di war kumden chonyi na yin Shung kha kaab shuk rung ka kaab shuk say jin dan da Tan di war kumden liang kani gong ho kaab shuk da san na yin Chu lonam kagzu khana da guanam kagzu khana da yin Tien da gan hang san da yo kem Tani janam samak shik ar nga ga Tan da shtung kuni napso chung dir ka kaab shuk da sa ga yin Dan na shen chung zin da mo ga yin Cha da sa kizu o kan Tan daga mnyar chik lam da kukdum da shishik Son dup shek yo ka Roram tang ga guanam da yin dara khar tong da shi yo ke Tintu janam samusik chik war kumda datung lin dabzik kaabshungda sagin qsailng la tanga pkhilm yo sunda datung lin dabzik kaabshungda sarin da gang chali nirtung samjarik chali ibdin khani mizib jara dinchara chali nirtung samjarik chali irga khani mizib jab jarab cha tamban hanu war kumda na yin gualimda qudimda shishik sunu shek yo ka dolimda jindara khartung da shi yo ke Tintu janam samusik nga ga chitung nga chik war kumda yin sonyi na yin tanda ga rma chik samchin usung

0: rongon jo nan jan da ge dong ko zhe gan ni bu de da zhu mi er zeng la kan ni ya men jo go se go di han chen ni zhu da li gong ni ha ra song de zai ko la gong jo su er kun de ni che ko xiong se jin dan da de ni ha ra xi san jo su se jin dan da de ni la se zong tong ni ha ra do gran jo su se jin dan da de ren de na yang lam jing de che chen de teng ge yo su de chen ge xiong de ni ya men jo kan ge ben da cheng ba ge yin za zo ra dong du ni de la long ko ko ren jo yin ha jing ge chi ge
1: 天主教人嘛，你这个些个，当地村人那样，这个这个中国好看要素啊，我们的塞进来的，这等谈的这用啊，而马尔多格啊，我们的人都塞进来的，这等谈的等地啊，我们的人那样，等等村里接当就是让你一说就是啊，我们的嘞，天主教人个那个用的人都塞进来的，当地啊，我们的人那样就让我们各自看那的，我们各自看那样，天那个很神的了，有的这个，兄弟们，你们用看个笨蛋崇拜的，啥子不啦，当地村里头让龙哥哥人就用，还真个这个。
0: Tani jarma nyikchika ga war kumdechti yung da yung tandaga tu matak chamtsu go sung le chamar lepa kaapshung da sejin da nda Tidang lan da yung kuna chamar lepni yung tama chow ga war kumdaran da sejin da nda Tandi da diyan chani tandani chamar lepa ga war kumda sejin da nda Tandaran da yung chik ronam kagajib khana da yung Awgarim kagajib khana da yung tindag ngang sanda yoke Tichi yung tukpur kanchoni na yung ngipir da shung da na yamaran yung kanga penta zo yung na Yung zabzo ra tangturk ngita na longkar koran yoyo yung Hachanga kachige Tani jana ma nyingi bidanga tangani malinga wa arkamda ishti yung na yung Tandaga dola zungda yung karmar chungdali osu wa arkamda say jindanda Tidang tanda yung kunjuga jinam dola gandani hara tatunga kaapshungda sa say jindanda Tani yung taungzura yung lamtamga la kandani tarang Ta chakani zungda tang goluku wa arkamda yung jana ma nyingi bidanda ungdari Tana daga la kandani tsoni na yung ngaar shinta Ta lamjanga jeche tanga yo kato anang zungda tangi Tichang lamda shiksu shekungu chanda hachang maa yung damu chandari Tichang gandani wa arkamdani yamaran yung karta nyogwari tapanda zungba Zabzora, yang na tungtuk ni ta longkur koran yoju hatang kachi ki ta kunjuk jina chun zolugun a kongda ni ta yang ngomong ni harasong dorsi yundaran da sejin dan da tani barzong ga tani harasong yang yarasong ba yung sasayrlong ga warkum da tani yung warkum daran da sejin barzong ni harasong ba da ngolukun a kongda ga sekundur tau ga sasayrlong nasko warkum daran da sejin dan da tani barzong ga ramapsang shing ga yundaran da yung warkum daran da sejin dan da ndar na chiga yung langi lasko yang na chiga lam ga yung ta tarta lasko nda sige mangani ta namu cha lasko nda rea lati sheng ga ta 兄弟们， 양반은 용건과 분다 청마기인 남동도 등은 요거링 잡조라 등들의 중대 촌이나인 하정가 치게 단딘 촌이나 절등 줄 대등 산다 주단리 남동과 라칸린 촌이나인 대릉동 촌이나 사체 멍체 희산 촌이나인 남과 라칸린 촌이나인 즉 차름밥군이 너무 강천들이라 대칭가다 주다 흡르대라인 잡조라 등들이 등나 롱컬거는 요주다 하정가 치게 Tani janam samachin nga ga samani tuar gata ka war kumda jitin unanda gar kangsa ga dandi war kumda sejin dan da jirmin lasukwa ni war kumda temchin gu kwanjirin jiga lasukwa yindarin da sejin dan da titang han da dandi chung chonab kongwa kumdin chonji na dandi tuar gata ka nyo su war kumda lamtamda da janam samachin nga dung dari la Tena chu janam ga la kanda ga janam samachin nga ga la kanda ta kongli shay kumda lamtam ga la kanda telin kani haran yo su sejin da ike ta janam samachin ga ar nga dung dari Tichin ga dandi la kanda na yang lamda chik kar kuo jina da yana lamda chik shik su shay ku kanda da Tanda mo chanda zige zi munga yo kati chen ga tupur ka yin lamtam da ni zon yo gori yin zabzu ra tung tala chun da yin hachan ka chige Tani yaram tigibdana tiki dan chokhirni stongkurka kaapshungda san sonyi na yin hudu zunga wushu tongdika yindaranda sejin danda Tindu hudu ni piyanga kaapshungda sa sejin danda Tan darna na yin lamgala kani shiksu shekunu chanda zige zung maa yoke Tani shangshin nama chigitiga nigane sonyi na yin hudu zunga shtara ga dewa sejin danda Di hanchini kunjuguji na yin hudu ni hara banyini dewa nju su sejin danda Tan darna na yin lamna shikarkula skonda yoke segoke Tani shangqing dama ni tiga chika wuchini guanting gwa ar kumdeng chonyi na yin Tani minhe zunga boja diawa say jindan da Minhe zunga zhangjia guanban yu su say jindan da Narna na yin lamnar gar gula su guanda yu ke se gu ke Tani shangqing dama ni tiga niga piang ni darjia lai gwa ar kumdeng chonyi na yin Shunghuan ni hara da domdan yu su ar kumda say jindan da Namu gwa ar kumda na yin yin lamgala kanda chik shik su shi gu namu cha la su guanda yu ke Tani shangqin nama ni tiga zhiga huari gin chobtan tangtang ladu gwa arkumden chonyi na yin Ta huari ni hudu zongtong ni jatin chongdik gwa arkumda sejin danda Ladu chini gwa arkumdaranda sejin danda Tandaranda na yin lamgala kandi chikar kwa jin danda chik shiksu shiku kana na yin Domo ngangsal gwarzi wakitanda shangqin nama dungdari Ta shangqin nama shangtang dungdara diwaarimba nang tiyang nore da Taitang handa shangqin nama ni samtik gwa arkumda ni ta guanti ni khachin sejin danda Huarong zong ni haran yosu gda Yang wanja diwa sejin danda yosu arkumdaranda na yin lamna chikar kwa jin danda yin lam 남정도 남 지제 집대 탄고 카나다 안도 먹이 차라서 간다 요그 세고케

야저보총총처담질인데마년노근허나저보총총치티바가세고논데정지우거다스카실형도젠거로지거회츠므나스즈총티가멍이스스거총티가멍이노총마거사우르히 통화마가린츠나아직주보총총총마사위리셋당아지주보총총추이나에요그레티바가느아지츠는무라리와그총디가멍리 야디나다스타치담질로주이고 티바가그 타당당이 쉬라용고리 라브니 세르와그 샤라시오스 님그 심진 증매바즈 서요노르기다 크르게세마 쥐바 쳔보즈그시리 어득바시가 조그 챤라다 니퍼드 치드고그 도당스 Tanita, kirgay chi yung jo ga dhamba chigpo siri. Shug yanmir kengma nga shtachul yi yinu ga thara. Sacha yishug dina, aji marpa loza wi mangchag hinda chi nu ga shenga. Ki, aji daga xiabla wotag di chi lop jo ga sintag jatang si. Aji marwa ga tipa ganda chi dalpa chi ni, lop jo nga shtunji chi ni. Dima tsaka agirgan na gulosim karwaz gino xii yunara. Kirge adigba chino gishenge, adigjib de tigin tigbi chela. Si tanman dorde la chi jibi kumwa arga tozi vzhinga jiz. Tumar adibkanga qayib adambur vzhingo taziz. Adambu zina chubo chong chong tsangma ga zawiri gogasi. Adambu zina Gushkurti. Tipa gaga sado suho aranga arjawa kreda tangi kwarziz. Tani kargi shzigi shyaka zgi njivla yonunga shkawa ta. Girgin yungida tangi. Cho, di zhungo sirkan sari. Dirungni zungida tangi chi karndaga sarka samarja. Odorka odomila shirachu. Tazirī dātāngī kārgī ʻudgīmū īz. Tīpā gāgī sārdō cāngmā rāngrāngī sārjiānū gā chōnī. Kārgī yāngshir āyib ʻsirsīn jāngī kārzī bīzhāngī jīz. Tīpā gāgī yāngshir sārdō rīrī rāngī jāvā kārī. Kārjīngī jīvlā nīnū gā shkābzīgā yāngirgī yungī dātāngī tū chīvī cāltānī. Sado nama oreri zinna, har zinna orangrungga sashju. Tuziri datangi, yung sa samarja odo domirla shirashjaga jigzik. Deshtana yung, tipa

dom king ge do chu zu yin xi kang yin nang kang yue bi chen yi la shi de ji zhe ge ge da da ni chuo ji nu ge chen yi yin ya xi xie dom

0: Sovning de la Goa yu kwaazi lang na zi chik tsum ta tijio hand goya la tanduk.
1: Riya.
0: Ola. Tanda, chi Sovning de la Goa na chir tanga ta chachin manga yu kan. Rangji la mga nena ta terang da chiu shana ra gipa chepu mekara. Nyongdi zi shana chir tanga tsum duk po zi tijio na. Ta yu zi chiu shay chizu on nari nyang melong maran diga no na. Rangji chi tripo pa tang manta tipa trami pa. Ngombar jirwa ma ma ba nyang pan tsukpi jirwa sekwanta nyang na tsomigri mo, tsomigri arita, tsomigri kuwa lana chukwa.
1: Jiri.
0: Jiri ta.

0: Ale. Ta somkin jig da juta tomoz goya tomaz ga ta ta agazin da ta litro jong sa sekund som jig zin kazin tim jig ta ta tomoz dio ya ta jama ta ti jama ga som baran da mu ti ti tom jing ta ta ki nyelam zin ta koron ni ya jama ga ti ta ta zin jig dio ta ha chna ye komo
1: ri ri
0: a chu tomo ga tab jam ba ga goni som jig jing da da go ga ta ri ga sof chung zu ki nyin to zu dio ki nyin to ti na ni 공기침상도 제가 마망축사들이 다 강수기 있는 제가 송아앗 송이더니 유지크를 하기 되기 다리니 마시가 될 때 시로타 참아가라는 거 유지크를 두고 자는 것이 이런 큰놈이 라마는 거 다 그런 큰놈이 시티즈기라다 다 콘추니먼다서 푸트나다 침식고 다 강이다요 그 뜻은 단지 뒤지고 개튼다 자르지메키야 끈다고 인지도 쓰이나야 니도서 잡으러
1: 왔어
0: 예리 이쪽 Tanirang sora tijum stawa ke chimsi koriga dri go ya ya ta chimsi penmen ga ma wa na nga ti an kori
1: koi song chwe
0: song chwe ni tmu ga nyarna zi tmu dri ti jam ko tmu chwe jom ta ta ti me ke ta ta am son jina yo ti se ti zo no somi ko sam cha ga ni olok pa po la sam ji tmu de ni se ko la
1: ri ri ri
0: tmu ga cha ti ta da no ga tmu yo ke ya
1: ri ti
0: ti ga tom bin ji da to ina ti ge ये जे रंग थव बुक दक
1: रेरे
0: तानों तो ना सुन सुन जी दस्तों दो मिच चागो
1: जी
0: वाले तान तो तमा ग सुन जी इंदर तगे दो को चम
1: या या गल हां तगन लग तेरे मुस कावली माचोक द तंग दस्त
0: कावली
1: हुई कम
0: तासन तो ना
1: जंगी त जाई
0: तासन तो ना तक जे जो तो ota mani ka nontun dum dri ya khirgis po tyo komo ani po log na gonlo denche log in la konno bacha ka chang dum ha chang nak bi mashi in ta zyon ta ndor te na nontun su chhe na ngas po na sa tung kan rupa ni se kung go shing si oni tum zyon zyon ri ya
1: ji
0: ji ta chi de on na ta sti wa ta na ka to number cha wi tong chir ta yang na ma ta metod namba na chuk chi chapi chiqman kanta sona yan ta chan ji zamba mekas yin na yum ta ni sta ta na ta nu lik sim chi sta chi la ru da ta zu da ni ran ga me pa ta po lo chan ji ko ta zi tan ji ji zu ma ya
1: ri
0: mal ta ta sam ji na tan ji ji ma ha chan ji
1: ji ji
0: mal o ta ta mu zi na chi ta so mi ta yu qa zi a che ji ge kir ge ji jim dan ru tu mu na ba sim ge go ni kāzgzō yī tōg jīnā chīmū yī nā āndar chīkū sāmbō tā yī
1: rī rī shī rī gāndā gā nyam nyōng tāng rīg tē tā nī hui gāng māng shī gāng tē kāp tā yōng nā tā nyam kūn zgāma tōn shēn dā nyan shū nī, nyan v dē nī guā lōng kā yāng shī tā nī tē tā wā sikir tā gā tē rāng kāp tā shē chū gu gōr kū shēn wā kāp tā ndar tā wā sē mā sīg tā mā zhū shēn wā lhāpar tā guā chīn chī shī nā yīn tā nī rāmbā nī wā yīn jī nā tā tā lōm rāng jī gā shī gu nū gu lōb chū gu tām chī lā jī gu jī chā nī tā rāng jī gā shī gu nū gu tā nī ngor ngā nī ngā mā ngā xūm dē rāng gā jī gā nyam chūg dōr nā yī gō sā gāng gāng zhī gā yō kā tā zō yāng chī gā sān dāv gā tsā tā kāp tā zhī nā
0: yā yā yā Ta somi kukorndani taronchi karnan zik kutsata lotonama nyamjog gusu zushena.
1: Uyaya.
0: Ta echi tatang somi kukhafshan kukorndin donjog gunutari. Nanang nga somi ngala rishman shigi yohtawari.
1: Riya.
0: Ngala rishman shigi yohtawari. Tena ta totsi ngala rishman shigi yohshipi somi nda ta halim shongnamar. Tēnā tā tōtsīng dāngzhīg gōsāzgō nō tāng kōrīg sōngshīb kā tān dāni zō sōmīg āndalā dāni jīg shibdī gā kōr dāni zō sōmīg āndalā dāni nio gā kīnchūl, shēnāng gā kīnchū kā tān dāni zō jīg sōmīg āndalā nīn dāmo zā nā bā sīng gā gō nīn dāngzhīg gō yō alīng kōrīg sōngshīb kā chāni chāz gā āndalā jīnā chērtāng gā tāwa nā kā Koyu sonchu shi jimban di, dali. Kalpurta ta talu gu alugnin, lakhan, lakhan ta chikchil chabja chi. Tamkin ma, gamkin ma ni gitamu gu alugnin zikchi. Ti jingu tazu, chisi gu, sawani dali somi ambala mi, teja samlok tanga yu.
1: Zhiya.
0: Ale, ta ta tawa zingina uchi ta, 거기 숨 춥다고

Tariye kongu nyankan chukwanda zuwa njina ta jembarwa nangchan chiponyi leetsan nga shikwa nara shikni mtsika njina ta xiga leetsan dala ta na chorchuk nyangu nungu ta leetsan daga kadga chukwaz

charwamba bish gaps. Charchi kangwi nang da thu. Zaga ge simse. Gede domgen gam de yona che marung. Kurjig yongni ngu kangwi yelil. Ngebruk shangi. Ngiba kodag yin. Shi zhanxin yul. Yina yin. Domgen gam da mil. Domgenji ngachikpa shirtun che yinam. Shi zhanxir. Zaga kongchu zhungzim langla. Senbayin zhungzim zhujin yul.

0: 당나 땅어 맞고 빠매라. 뭐쳐 뭐쳐. 뭐뇨나 뇨지지 체지.
1: 더 레쵸레트. 녜라 흑치고 뇨지지네리. 흑치고 따치 따지지노므니 뇨지지도 가능니 쵸르급이고노 마르고로.
0: 추어 쪽과 관해서가 말가 라빵 구히가
1: 라빠 마빠즈 마히라 만당나 코파 메송너 마니는 문다 마키너 요치
0: 싫어고 왜 지금 이해나면 안 요고
1: 아 오야야야야 야 쳐피야 지 지금 안 요너 야 덴덴덴덴데 야 저기 총우도 고시나
0: 가 네 다통 토동으리 우진이다 출근이 고르몰랑당에 문이 라가치 언적고 런게 헛디
1: 아우 이게 네올이 땅아란데 용 머고니 모놈
0: 스타지즈리 니초 스타이기 임즈고
1: 뜻이고 뜻이 단조지 송훈이 촌다 목보랑이 깔라고 다타라다 우디니 마틀 아메이탕 나라 오드링고 아디 아디 디기히 맹악소 이 갑살리고 쿠피란 조르고 아로 녀당 마테르세트 켄인디 땅인 조카피아누 그링고 보랑냐노 마르과라 Telu telu zgayang, mergo go tiga kari zgifti, alla vigini kchik tkiri, di ngoma po langa dame nata. Ngozo orgo chi yung ta ghtiya tang zko. Nge chut tamo zgrizi na manda, yang azo nye se nonda, fiali mo himo, kari ab denba gan zindira yo mo. Chu se ma zogo nodo anjo se maabdiyo no te ingo, ngoma zini aranga chamal nagga zga lobji ni na lanchik chik tkiri. Toima lakchi kishik ku se ma nagtikin pabdung me la, tari la.
0: Kaya gdag dag shali, choyang da na gona zga yotang ta?
1: Ta gomba jana chikhti, ma goa jana chikhti. Ryakab kinyas e nung da ta jiga chenda zira. Ta gangmo shali. Chulag ni nino hamta hamda kori hev langara, yang tzige zgan dhig meki zina.
0: Oh, ta shita. Hamda nung nirgi hev langi, harasungi anyang langtang ta?
1: Tere, chik maare cha, tangmo mo shila chi chi, chik chik tamo zgra zina.
0: Yaa, tab zira. Ti chinga ta hamda chi fshara cheri yungi, fshara chik jigo ga, ari.
1: Turi mo?
0: Chokhme. Chi ham cheri hagasungi anug nugtungi yungna, ngi chu gormo gam nang nilangi fshara chochu go na, ari.
1: Tazu maare go, tamo tamo ichu ta ngir hinar.
0: Tina, chi chizg ma hinar.
1: Ngi ma hinar chik maare cha, chu tsaga zing chik song nar, ye.
0: Chabzi, ngaa chik songdari ye?
1: Anli jimdiga kachafya gu, dangmo fya na chun chik songdara che ingo.
0: Dina?
1: Chik ngoma kang chik nar ham chik songdari.
0: Gura maam yung, ham zga raan chik jian jik jazi yon.
1: Tangi, sao zga maa fya la chik goga me, kengi cho fya mo.
0: Senga?
1: Ata sanara fya lgo tangdari. Dangma ham che u fya ni chik che songdari, che jora chik maang songdari mo. Yang chong u lang nari.
0: Yang chong songdo yin juri.
1: Chayin zina chechong dhigsong nari dhe chinga terjun chigsong nari ye.
0: Haa mokku gaaro.
1: Ta te mokku ji chong meela. Chinga nga na chig vijiga maa vijiga ham chag ni vijiga nari. Ham che o chag chigra chong o chag chig. Chag chiga hama gani, nyag chiga hkonga gani ukaasi.
0: Ha, ni to mokhi nari?
1: Hina ta chinga hkonga vijiga ngor konju ni gani ga ham gachab ni ta. Saayi dali chechong mok chig ni chag chig vijin tang nari dan chigsong nari ella.
0: A naam junu. Chu anga mokhi na zga chechong na chuzgi hini. Karangi ta, chung me tang na.
1: Chudu, ndig me tang na chinga kira
0: jiji. Ngi ta tang ata?
1: Ata, margo mo chu kanang ni tsigle na tang tang yaram ni
0: hami. Jiji, shay chuzgi mongara, chung me tang na.
1: Nga chu chako, olin, chung me la kangan juji, fiong cha mandiga, ti, niga konga koyomba kong kong juru waro. Dengazi, nda niga kwantanga nga tih konga kaif shok sak jida meni.
0: Tāngi dēr gōrīn chīgni nā, chī lēn gōrīn chīgni nā, sī hīni.
1: Tā nīga sān chīgrōng, hām chīgsōng nō dōkko lā kātūgā nīg tōng dōr gō.
0: Kār ngā shī, ngān chīgsōng nō hī, nī chō gōr mūdzō.
1: Wā lā mā jō nā shī lī khā gō, chī ngā hām gō nō hī tā hān ngā nā pāp gō nā rī tā, ngā tā mō tā jō nā zg mēn.
0: Chī ngā chī ngā chī ngā chī ngā chī ngā chī
1: Lab jik maandig lulu, chi nga ham chaka yardab ku shira ji matawa gor mur zog godunda, chi ga khtig anju ga shuqa tig nilay.
0: Ho ho ya, nga tamu di chik na ngin damu dap shay chari.
1: Ya, ina chi ngoma tamu zgi na ngi fya ko, chi ham chong chong niga ar jayak chik shinda tab dey na yi ya.
0: Ab jitang lab jitang, di. Tatang da chulungin chak maandig alung.
1: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
0: Сон-сон-сон. Ничего же нам дойко гондой, не?
1: Джо-джи-гон-джо-джир, вдемусь. Утарун фьячезга. Чучиган-джор-кота, ачу-йосу комбакан-мархпугу, та вдемусь.
0: Читов-зе-чхода, тарун чхы-чхы-мэ.
1: Ару-ару шимузе.
0: Ка?
1: Ян-цэгэзг-мандэгзге. Чинга-гор-му-зог-джун-чиг-сонзг.
0: Чхы-кацым. Чунда-ня-лол-нызга-мажга-ня-галун-деб-джура-хига?
1: Ngā-lō-lō-nō-tā tākara chūndō chūng shokwāzga mārga ndagī chūng vyābī tā kīsā jirīgō.
0: Āgāpō, ngā chūndāzga mātkhnazga mēn. Tērāntā āñi gā gāngān jū gā nān jū. Ngā chūpā tsukurā lūkā tsungā. Ngī chū gōrmū mātchina chīchizga jī.
1: Āla, chī chērsūngzga dō sēkkamē ngī chērsūngzga. Ngī tār kōshki kīnā kōm chūksamirā chērgē ngā zūk jū māng sūngzga ndē ngā zūn jōjī.
0: Ā, āmā.
1: Tā tāngdā chīk chīk chīk chīk mēl sētāngā. Ha ha ha!

0: 자치 덴비 년군적 분안바 다르타 체제 센신은 군운데 촘친 드라글렌 챙힌 참더니 챙금자가 셰피 한년실즈 지나마 고디시율 체적게 냠세지시고
1: 엔초도마 함단 촌춘초러 공군옥 지금 초러 공아군데 맘초터맙 그러나 공녀다 녀근 차서 있는 고다리가 또저 조서 있는 촐고니 스타와 대드는 단촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌촌 korsa yinnin chul goni sava te dun yinnin chun chun chular gohlar chin chul gogor gohlar tgay chin chular gohlar tgay ganda zo tahtin mam chutta mam karna yang ravar govjan da sa yinnin chul goni sava te dun yinnin chun chun chula tafla chin chul tapka tafla yoymo chin chul tafla yoymo nda zo tahtin mam chutta mam karna tapchin tamar gur kur ko tanga sangar mu kur chim gu tsgna da khatla ni ga zo yig no cha cha ni ga ku yig no ma sha mo si lan kor sa yin no chul go ni sa va te dun yin ye tan chun chun chola ha lan cho ya ha lan chok ge yin ni cho ya chun chun chola ma lan cho ya ma lan chok ge yon ni cho ya chun chun chola xiang lan cho ya xiang la la pe zi gen cho ya tan chun chun chola rang lan cho ya rang la ro tu ge ni cho ya chun chun chola sin lan cho ya sin la sin zin go ni cho ya chun chun chola da lan cho ya da lan nyang ke chi ni chol go ni si ri sha ken chol u ma hm ya ta terang zo na ma ti na ni ma yan ka sa ya ti na ti chul ya ka war na za kir ke ge wa ya ka hen sim chu qi ni ma sha wa yan ju ge ni ma nu ro chen chung ge ni ma de go cha yi ja ti na yi ja ya ka yi ja ni ma khan da ri chi ji yon ja ti na yon ja ya ka yon ja da wa chin da ri ta chi ja ti na chi ja ya ka chi ja kar kang hun da ri ta chi kar kang hu ya ka nang ga a jang na bi ti ta da he chang ri ri long ra nga ta nga na ji ga chen na man da nga ja shu si mi ko wa wi jin chang ta mi tsag tsag na nga mer ji ga kam le shong ni ta nyang na nga sha ga chen na man da nga ha ra ha ki ko wa wi ho ra sing ga tsag tsag na nga ma shil kam le shong ni kyang go na yo ni r ga ba tong gar ma ra chen go ngi tsag chin chig na kwa fkyun ri ma gna ta kyar kyl na yo ni jo na kya kya lo shir chen go ngi tsag ni chig na nyang chi ri ma tong kyar na na yo ni o mo kong tong ra sim chen gi kar gu ta kong gu ma il kong war ka ke khim ma il par mo nang ga dar jin ma il ta kyo nyang gan chong ban ji chi ga nga she ke she li nyang chong ga nga kar chi war ka tsag bur kar je pa nang ga dar lang ga kar u nang ga chang po ke chim den so che zo ga da la chen go Tangir jepa nangga ndarxiga lunga karchi nangga rkigjiga lunga nga dama ndar kashtazgir jiga ngin chaman chuga xtamzig shaya chan jishtin chepa xtapaz shapaz in onda Kankar seman charka ninda kankar seman khachung chi tarma kaka chuka ni chi tarma kaka churung su samcha tambar juhka ni Ta su samcha tambar juhung ni samcha tambi kuhka ni siri shakin chulo maham Ya ta ta ni ni ng ta rwa nam sim zu chi shan na tong gi chang ye la chi tar ni se kir jan gi ye la chung tar ni se kir kib ge o la ni tar ni se kir ji kong chung o la ug ma yong ni se ko wo ko ug ma ta ni tar ni se lun bun gar ko war wa ni se ko wo ko war wa ta ni tar ni se ka ja zamo kar ko ug ru gi ni se ko ug ma ug ru ta ni tar ni se kir ji ta war ngab jan ro na yong ni se ko ug ma ug chi ta ni tar ni se chu khak ja ma ni zung ma shin ni se ko ug ma zung ma ta ni tar ni se ka ta ni ng tar wa nam sim yin ni se ka ta ni ni ng go wa nam sim yo ni se ka ni ng go wa nam sim zu chi shan na tan cho kan pe ni ma she chir gen zik ta ra ji win cho ka tak tang zik pe go se ka sha pa sha ni sa ra lo ni ng zik lan ji ga ma sim her tun dor tu zik ge go se ka ta wa ye ni la wa ng di zik ge lori lang i chang ri kor jug ge go se ka ta ni ng go wa nam sim go lor ji ya ta ni ng ga wa nam sim go lor ji zo chi sha na na ma

Yam zar zidan bir gilum saran jinam tang long chintang zar jin ram ga san kan lan ji nian gong chinam bir kan kam zang. Tar tar nam ba zo san shi nang zun ban day nang ju chur ngun jang zhong nian ching kang da ga che da lho ra ra lho son di ka ta lip dhub gu nu ga nan zum jang ga li cin lho rin jir ka ga ta tong ga li cin yin. Lho rin jir ka ta tong li cin dam su nu xia na zan kur chi ga tang sim ra za da wa za lho ba za ba song ji ga nian gong di ta tong yi ka yo ka di na di rang jina za ba song ri jir na ju zan kur chi ga lir m ni xia li song na di rang za ba song ri.

0: Zomikawanda hachang kachin bori, chertanga kachuk lomdong thona, zomikala shikini li tangpo wa shiklan thona, zi tsilika zomda rinbanda, tukuma ga jirishita, zi rinba xisim garang ga nansim ni chajig zi gochina ta, da, zi chini tumu zi indari. Ngo zomba, war shi jepa, mjiga dhawan tumu zi ga, gorim xisim ga jirishila ki, ta wart wana rangrub tsamba chik, ta dombi rangrub tsamba xisim ga, charge tay na chuk tam man na war chepa ga ta rang chamba tayo na chuk ra ta chu josha matal wa go ni tina ta chin ri ta war ni ta ta somi ko war ta re war ni josha chu ra re ta josha chu de no ni ta ta da ko phail tina chuk ko da ko phama tina chuk ko ya da ko thob chuk tina chuk ni no ni ta tam jil ya dondo dondo mo ma ju ta kagitaa tsum taharan kuri taa chise kujiri jeyeg, jeyeram, jeyemang ahtung juu tatta mbaay kuk.
1: Riya.
0: Ola. Penjog dina ichim rong jikil homa zin sona, daka gergim triyisang gana taa tarung yitang malang gado na orka kasir kutsata sambar chikna na chung. Penjog dina, taa tung jeperka wito ndog jenshigma tawa. Yangna chise kujiri. Nimashila yang girginji is atatawa ga tondo tong tamji nan dona yang man tata maram jiji hot
1: jiji
0: da tawa ga somi ko warta ta chese go jir mara ji mji mji ga dor ko war ko war ko tam banda ta chu tab na chuk go ni ta je yir je rang je ji tong go ni tom sir an te jin ta ji thail se ni somi ko was ji na ra ta ta pai che je che nokhsum la to pai rela ta to pa zina che kun zingam zina che kun mostum dar kwa yi darum yana yi tang ge malung ge dano rang ge yil ma chum ge dona ti na ta che ge pai ge ma suk ko ni kan ni na chum ri ama tu som ri kan ni na chum ri ko in ge dina de na wa ji mo de na wa ji ge na ni phailan sa na nga wa ji ni gra yang a ka ya lan de la as ta ta wa ton dok ta na wa ta na so ni kra dok so mare jo sem ba ti ta na ra han tok so mare
1: ri ya
0: a pen jo ji na a de na ta wa ji na nga wa ji ta da ko phailan sa na as nga wa ji ni gra ta a cha se ra na ta ding gu gu zu zu wa ji ji ya ya ra tho ri ge ndi khar ngu ji Targula khalo tui. Ya lo ti oma tukumash tui. Lo ti mar sarwa ni. Ya lo lundra gamba nyugyi. Atomu ga shiigo natsuku yo zina karnon zi gitona yon. Pai ka josha tong matalwa. Ya tsumta kumkong dantik jega tondoni. Jerama yang tondoni. Tumuz ka tabla tente ta tsumi gawan tu jena chukun riya.
1: Riri.
0: Ole tumuz ri. Taga ta tsumgum jigri. Njiga dastanda ta kuni xe nuga tondag ta niga xerdum ga tsat. Ta niga ta mangal waga toni ta chi tabzika ta somgin jiga ta yuqa zig da guna. Ta azil hovma mang che xe ti ta somgin jiga da ta dama xiga. Njiga da da gwa ta huyen chukji na daka pama pji na chukka, daka thayil pji na chukka ta tan dana daka thayil lo ta. Dana daka ama o ta. Tātār jī tāntātā tā tsōm tīn jīg dītāng jāngu rī chāgā tām jīg dā thā gōn mār yā.
1: Rī.
0: Ālē. Tā tsōm kīn jīg dā jū tā tōmōz gōyā, tōmā zīgā tā tā agad zīgā rā rā tā lītā dāng chā sē kūn tōm jīg zīgā khā zīgā. Tīm jīg tā tā tōmōz gō dīyō yā. Tā dāng mā tā trī, dāng mā gā tsōm bārā tā mū trī trī Tari zhiga lhobchung zhiga nintho zhigyo, nintho tina nini kongga chimtsang ta jiga mamang tsuksa zhiga ta gang zhigi na jiga song aata. Songi tani rikir hegi tigi dali nimaash tiga dali te shiro ta tsangma garang langa rikir zhugay jalag chiri lang kuna nini lama langa ba taas. Ko lang kuna nini shirti zhigi ra ta kongchu nimaang dasa kutana ta chimshik kuta gangi dayo kut zhigitang tan jigdi zhigo kaya tani ta jangra zhime kaya. Tan tawag njigda su ina yang, njigda su chapar wasir.
1: Riya.
0: Echil thoma maa shihiz ka, tani rang ka thora tri chukmish. Tawag ka, chamshig koriga abdagi ilgo gaya,

0: ki jorsul jeda gam chal kang kang ne hik jeda ga da ga jor war ton sik ka dom chik ta olong ni she ku
1: jeda ga to jeda ga chi chi ar ta ga chi jeda
0: ga chi chim jeda ri
1: jeda la
0: Tani trawar ngao mu, ngi chwar ngao ndrak tanga chun tanga jubko, trawar ngao mu rangu tok, sangu tok, langu tok si?
1: Rangu, rangu chak chile.
0: Maar. Tanda ta akhil ka maar tamin, titang rita hi jo. Shara, ya rangu tok, sangu tok, langu tok, si ta chuk zambu shegu. Zong potar nga kankang ri, khama sul nga nyangar kirtsa si kuno tangkwi ta khar kungu ga. Tani shiwo yundan yomil piw, langtur lotir danbam kir, da tang jivir chik shirnam, kablanar doi limbar hi si kuno lakshil kolo kanda sumba po sizgif zam chiri. Tani shirda ga dagab jura tong shikar dom chikta vlon zin juri. Tani rangu, sangu, langu nda chuk soso, ik chang tari yo kasi.
1: Rangu pshirepa. Rangu pshirni.
0: Oli, nda chukhsan bu kamak chikirti tanda tanda mga nal muzi yamangi. Mar.
1: Rangu pshirni. Rangu pshirni.
0: Ta suma chuchab zi orka? Rangu ta zi?
1: Rangu pshirni.
0: Rangu pshirni. Ri, ha? Ta?
1: Sangu. Sangu pshirchi yamangi.
0: Kazi rila taga chuk ya?
1: Langu pshak chik li.
0: Are, rita, langu?
1: Langu... Koo ngin nong gita yon sha.
0: Chun dong guyo nai nazib.

yong ya la ri ar ung yi sing gu ma go go de na ayong gu ma ar ung yi sing gu ma go go la jar zong ayong na ga ar u ya na ge ka jing go go chang ge ayong ke ga ar u ya shi song ke le go o chang ge ayong jo mo ar u yer da hap tu ka go go on de che la ayong ko la ar u ya se gan de ma go go ta che la ayong ro la ar u ngi se hev ji ma go go de na ayong ji ma ar u ngi se hev ji ma go go de che na ayong tu nga ar u yar de kha jing go go chang ge ayong khu ga ar u ye ma kha si ge go go chang ge ayong o mo ar u ya lu nya kha go go ndar che da ayong ko la ar u ya si ge nang ta ma go go ndar che da ayong ro la

chung arungi kaka ye go lalang me tag arungi ram ko go latang kha latinag aroye kalen kar go landoni landur go aro yamrte go ladichn latung go aro yar go go lashang zang ayang tsamuri aro nga chu nga chal go lasa cha ayang meta aro ngi sgnya mu go angor kem dadinari aro ya silem than go landoni laruruya